step ka basuk pat ka bakmen ye phi baro ki parlok nong skap kani ka dei ka akash vani shilong ka bawan shapi noglai spa sabung yo point r meter medium wave ubairin kat ru bat upras pa 100 sa kilohertz ye priang subharu ye phi nong skap ki basngap ingi naga live streaming news on air app.

Dipar lok nong sengap dah ketu ka jing rai ai ngu bla ai keteng jisu lok wa maya bla rai di haure uni su chiang ila poi shaka bakut jong kane ka program ki jing rai ai ngu kane ka lawan chapi na ka akash vani shillong hakni ka por pat ngin pin smau shapi ki program ki bangi dan ban walam shapi na ka di transmission ka bam tak sngi ta ra du shibit tamit Sakan diat por kata Andre lapisan ngin walam shpi ke program ki sur idri bat hadin kata pin sayo sngau ya ke program tip ya tipmu hak ba pin sayo sngau ki katu kat ni ki sembo jing tip halo ke football melawan ra ni kong hari kasih bat ya skrip la tho di kraw ku par khar luki ka program ki jing rai pareng kan wan shpi ka por hnyau shpawa bat ha ka por pra sau ko ngin walam shpi ya ka life in program jong ki jing rai kasih ka program science magazine kan wan ha ka por khandai la la shipo ha ka pin si as ngoy ka interview but e dr marbakor mary lenra but e ban shim ka interview e day e kongboni m nichols ha ka por khandai sa pho apun sngap e ka live phone in program jong kijing rai phareng but ka program kijing rai ni film hindi git gunjan kan wan shapi ha ka por shipo shteng ka program rempe gi kan thai kan wan shapi ha ka por khatwei baje bar ha ka por khatwei shi teng apat skap ya ka NCERT sponsored program khat ar shi teng ka program gulshan gulistan bar ha ka por khat ar shi teng ka program ki sur tanrai ar shi teng in wan lam shapi ka program sunehri yade bat ngin pen kut ya ki program jong ka transmission baning kong ha ka por lai baje no phai sngi ngin beteng biang ki program shibit janmi da du ka por sau san phupra ha ka pin se sngo ye ka program git gunjan ka ban wan shapi ha ka por san shipawa Hakapor san sopo apat ngap eka garu program bat kajantia program na tingkong tempat kan wan shapi hakapor Henry Ushpawa. Henry

0: ti parlok nong ngap bat dak tu gajing rai ri khasi nei kong batei thmai nong rum ila poisha ka bakut jongani ka program kisur idri ka niklawan spina ka akashvani shilong aban sangap mantai ka program tip phet tip mu
1: kublei pi baro ki parlok nong ngap kini kidi ka akashvani shilong ka bawan spina ula ispa sau new point r meter how medium wave ubairing kat bat upras pa 100 kilohertz

0: Ribor. Me pe liri tu kudon.
1: Emeng, apet baka don em kutuku sharp plus F.
0: Plus F ayuli kata.
1: Mitip, haka baham ke bangi baham, lada duna ki nutrien bat ki vitamin, ka ketaya ke med, ka bor perkat, wat ya kikam ki jam baman ka sengiru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, kaum penyang ya kedut, ki badon ya ke sharp plus F, ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da gitiar ki badon ya ke sharp plus F, na ka bentar ke jing im ke babahan, na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ke jing mentoy, kam tam e, haka kot ke kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
2: Hello.
3: Hello, good morning.
2: Good morning. Request line PD Manu.
3: My bahap nakor fling.
2: Oh, ibahap, bahap pila wan hak por babiang mo menta ka stem.
3: Hoi.
2: Bara por si de lead caller, ting ting hamar bala jan temet ka por, ting ting la du no ka la kut no ka program. Ti ngasu komen ba pila ya banyi si menta ka ri ka program hak ka por ka babiang. Hai ni program be lingkot mo.
3: Hoi.
2: Ti bahap ki ko askam jing ruai you.
3: Penbu saya tu ka jiwa jong kong arasua tu ka wa umyam.
2: Wa umyam.
3: Hoi.
2: Pisi song tenat bahagi jing ruai jing kong arnes mdei.
3: Ho mas nak ba ki jiwa berem-berem gitu ki berwai tu ki arkes ki berem maklum mas nak ba.
2: Ni ba ki jing mut ma.
3: Hoi.
2: Dan laka jong ketis ken ki berem ki batmai. Ti ken ni ka wa umyam ke ni ka wei na ki jing thok ki ba. Ni ke ek bala thop mencua mong ing baka kerja ki por mentam nei
3: hoi
2: ti ye no pin pasap so bha ka ni jing wai
3: ni kong e ti api ang tu ta de gi baro ki bejan lang bat pi ang tu
2: hoi
3: plus de ye tim jo ka akashwan chulong bat ye baro tik buji a kol na ka por sa por ti bat ye baro plus na sang kom tai
2: ta khub le chuan mo kan ni ka I kong anniversary si request man la ko pojing kong anniversary ne
3: oh ha ma sak ba jing ka jirwa jing kong anniversary
2: oh ti ke ek ba pen nong phi ban su tanat
3: em long ki kentien the plus long ki lyrics te saka sakin ki music beat ki ge long ka la ya ha ba kan ka sa kom compose ka music ke ke ka da ma sunal ba
2: ta khub le shibun ya kata ga jing patai ke jing himo ngan patem no ka ni jing roi mo ba hep sokol biang
3: okay
2: ta sing ba sa ki mo bye bye.

0: Sashi sim pat ka step so ba kemeni pi baro ki par lok nong sngap kane ka dei ka akash ni shlong ga jwan chpi lok nong sngap ka tanaw lai spa so new point r meter new wave ho berang kar bar praspa and bsao kilahertz pat plan myo sngau da ba pi sngap na ka news on air up mangai plentiful karmal ki but hello jong kane ka program ram pe kin thing kwa ban ai jing kran khan nyat hello jong ka jing ko jing kia haman la ubriyo ka jing ko jing kia ka long ka ba ko dor e bat ka long ka wei na gi jing kar khu bat gi jing ai ki ba khraw tam ba yo na ublei na do uri uspa ba pan kup man siam yala dia ta ki jang khor bat ka siar ka rupa ha do ubad duk rai toy ba kup ta ki jang jot pala pho sai na lia haba ubri umdan ka jing ko jing kia la ulong ba pahu ka no ka noru ka ta ka jing pahu ka long le no ei na ka benta jang uhi ka kop ka sam ba ko dwan pat ka bam ka di ba shingam ki shu long le no ei na ka benta jang u ubri u ba pang om tang ba umla ban trei ban kata na ka benta gi jing don kam la jong ni ban bam ban di ban besa ban pen khlan nya la ka met hendai ka ba kham pen shitom ye u ka long ba um sau suk red men siem u khem jing mot khong khong u thut chen mat u sngau jerwit jerwat ye la di ban om shikin tien ubri u ba pang um suk na markata banginup longki besuk baki yengki semjungi kishnongki thau bangishong barka rijungi kin longki besuk indeban long kiba shimat shimat kibrio kibakot bakia kawina kilat bakongsan banginup longki bakot kibrio kibakot bakia kalong kajingle khoi kajing khoi hala shimat shimat kalong kabadon kam e kamet kapat barki janki ne bangipong batngikup kadeban long kabakhoi kani kamot bangideban som bansat bhaya ladi bati kijan bangipendon kam kawi pat ka bangi don kam shibun ban le khoi ka long ka jingbam la jong barok ki ken ja jingbam bangi bam ki dei ban long ki ba bhabat ki ba khoi kanu kanu ka ken ja jingbam ka bala pun e jakalia ni yu khong yu jen ni dei ban bret no shi san don na lor ka ni ka jingbam ka dei ru ban long ka bala shet pha mat ka bala e ka jingbam ka ba shu e rot ni khau im ka pen sneu ka po mat ka thau jingpang lai pau jan ya ka jingbam bangi bam ni dei ban dak tha bha ha shwa bangin ngut ka umbam umdi ru ka dei ban long ka ba ni da dei ban da sumar khoi ka ka ba jak lia ka don buon ki kin jak nyang jing pang ki bala ban pen sniu ya ka snam pat kum ju ru ya ka jing ko jing kia ka wei ka jing don kam jong briu na ka benta la ka jing ko jing kia ka long ka le er ka ba khoi man ka khlip mat briu dei ban ring men siem ba da ka ni ka jing ring men siem u ring shi gitar ya ka le er ka ba dei ban pen khoi ya ka snam kum ta la da ka ni ka le er ka long ka ba khoi ya rap shi buon ru ya ka met jong briu tiban pun kuat parlok nong sengap ngakwa ban ong baka jing lek huwet ke syong shibuan naka jing pun melian naka bentak itu ki bompat jing melian haka baning kong kalong kaba ek shibuan ban yok ya kata ka jing melian ban lek huwet hendri da kaba yai pun melian ubri um melian bat dadon kam syu ban lek shitam ti parlok nong sengap banyap teng syu syu ya ke program rempek ikan taipan ngin yok sengau mentah ya ke jing ikan bat ikong bat i doktor lari bahadok tedong lem bat ikong kloy si bon karsen tiyo kin ye kren halo te ni ka phang gi jing bam ki batai met na ka benta ki ken thai bat ki ken na
1: kuble shi bon ap ki nong sngap ngi singutnat ba ha ka ni ka por ngi don ya ka interview bat ikong lari bha do tadong ibalong I assistant professor ha Martin Luther Christian University ha ka department jong ka nutrition and dietetics tiha kini ka por ngin shim ya ka interview ha ka be dei ban kijing bam kijing di badon ya ki bor taimen na ka banta ki ken thai bat ki khana
2: kublish bun kong
1: te ha ka basdang e jong ka ni ka program nga shim ya ka ni ka lat ban pdeang so bhai phi kong la ri bhasha ka ni ka program ban ngara kermen skem ba ka ni ka program kan a jing man to ye baro ki nos ngam kham tam ha ka be dei ban karukam bam karukam di ya kijing bam ki ban te ya ka men khnang bangin yo ya ki men ki bakoy ki bakhya te kong lari habangi phai chiki jingbam taimen nagabanta ki kenthai bat ki khanna nisung thu shai ba ka phang ka longa ba yar hadu ka ta ka ta tie shwab gi nya poe sha ka ta ka banta nga kwa ban bu shwai ka ni ka jingkali ka baning kong e ka bre shi phang ka jingkong san jong ki jingbam ki jingdi ha ka met jungi ki brio hadu ka no ngi dai ban shim khya ya ki
2: ka bre shi bon kong ya ka tin de pdang subha jong fi ka ga jing sham jong a ba ka jing batai jo ki ni ki start scientist ngilap ba bon sin ki ni ki jingbam jongi ki bangi bam ki bon hai ki nutrients kemud dan ni kita ki sembok ki bagi kuat ki vitamins dan ki proteins ki carbohydrate ladang ni bam hai kini ki jak jing bam ngila ban tray ya ka kam kum bagi tray mana kasngi bat ladang ni bam hai kini ki jing bagi bagi kini ki sembok kawan ra ya ka development lan ni ka kuat ka kya ka bakhlan namar ba ladang ni pet bhai ka function ane ka kam jo ki jing bam ning kong ni sha bi ka dei ban ayang ya ka bor ni ong energy giving ka ba apa kolong man tay ya ka met ini bodybuilding ba ka balai ba ka lang ban repair ya ki wounds tissue de ban ada ngi dong kini nu ki jing mong ka met te la dang ibam ngi jing bam ki bette kai rap ban penjam klo ya ki tu ki jing pang tarang ang ki wound healing andai la dang pendu nai ki ni jing bala dang ibam ha ki ni ki bam ki badan ki ni ki sinjo ki vitamins minerals ki proteins carbohydrate kamut

0: kamet jangi katelor.
1: Ide bencim kia cecai ki koma pilih tu mentan. Kenang bukan kersan ya kabor met. Bat kan aing ya kemet ke bakoit ke bakiamo. Ti kong lari ki ai pada ki jai jing bam ki bakam kong san e baki ken thai. Kam tam ki tu ki berang dei karata ban ka ban pun ki dei ban bam.
0: Jan baru ki jing bam ki balong kong san. Ko mangalakan menehi naning kong ba man ki jing bam ki don be yakini ki nutrients ki simbo. Ti kini ki nutrients apo ka jing bam ki jongi ke bangi bam ki don kumba life how jat. Ba na kini ki life how tali pade bangi la classify ningi la kentop yaki haki macronutrients but micronutrients. Ti macronutrients kamot ki dikitu ki jing bam ni ki nutrients ki bad ngidan kam malak si ban bam palat 4 gram haka shisngi. Kat ba ki micronutrients pade ki dei apo 4 gram malak shisngi. Ti ki ai kita ki jing bam ki ban te ya kamet ke jongi kentai kamtam. Ning kong ngisak mi ka dei hi ka proteins. Kini ki jing bang ki badan ya kini ka protein ki dai kum ki dai dan tadi ki kenja do kamtam ka do le ka bun hai kini ka proteins but ka peleng maka peleng do ka bun hai kini ka proteins kamtam kini ka peleng ka balik mlei ka khangai ka balik te ka ta ka di ka wei ka proteins te ka baar pade ban bam hai kini ki jing bang ki badan ya kini ka simbo ka bangi khot ka minerals kita ki minerals ki di ki bun jai maka don kum ki calcium ki iron ki vitamin D tadi kini ki zinc ki selenium te hapo ki kin thai kham tam ek ba kong san bha ka de ha ban bam ye ki ni ki ayan ka ba yarap ban te ka snam namar ba bun sin ngi e ba ki kin thai ki kham duna ka snam de te ngi dan kam hai ka ni ka ions ka bangi la ban syam hapo ki jhur ani ha ki so ti ki jhur pare ki ba bun ja ki jhur na ni pet ge ngi di ban ja ka ta ka rukam te ki jhur ki ba long bon rong kum ki phul ku bi an ta de kum u so ba ngan yong kita ki jhur ki ba bun ja ta ki slar ki ba bun ja ba ka ba khad du ka ba ki kin thai hi ka de ba ngi di ban ya le ban di ba ki kin ja jing di kum ka dot an ta de kum ka umru la ni kum ki kin ja um so ba kham tham ka ba susi ka long bangi ki long kum ni ki kin thai ngi kham nyar ba ban di ngi ki jing di ki ban pentai ka met ni ngi smat pada mandi ya kasha basau pada kedai ba man bam ki jat so kinu kinu ki so ki babun jat ba ki batiang ni ki bejo ni ki bon kalong ke ba dai ba ya ka met jogi kin thai
1: ti phila man shu jer ka tan ki jat so ayu khanang ba ki no sngap kin yo aging sha kan
0: ha ki so ani la dang ipe pa ka jela jungi ma jela meng kala ya ko mang ong ki don ajai ki so ka wei kedai so ki batiang ba ki wei ki so ki bejo ti na ki so ki batiang ni la ban bam kum gini ki so nyam tra
1: ho
0: untuk ubun bhai kini ka vitamin C ubayarap ru ban kiu ka bor jong ka snam apa ka met te ka ba apa le ngila ru ban bam ya kini ki so pho anta de kini ki so plum ki ba mi apa jela jongi ye le sho ban bam ki kini ki so ka ba mi ka jela jongi ki ba mi ka ayom te kum mentale vila ha ban bam kum kini ki so khasi ki jongi ki ba ngatrang phir fistra hi ban bam kum kini ki so shang so yong
1: hoi
0: nanta de kini ki kiso ki ba mi sapo khlaw lu kita lu ki
1: biang so meleng
0: hoi ki so meleng lu kham biang dan ki ba ong leng kam ketin pareng ki ong an apple a day keeps a doctor away ada ngi bam apple melaka sengi ngi la ban be yo doctor ngi dan kam lecu doctor hendri ada ngi perkat pada ni ki brio ki ba shem jin jamo ban yo to so apple cebut ki ba duna ka jing yo jing kot lek kum no ka gawe ke bangalap ha kalong ba hajaka jong so apple ngi la ban bam do so meleng yang santeli so meleng ulong ya ringkat bo ba away apple te kita ki de ki so ama ba ki kenja so ba jau pa de kum gini ki grapefruit ni ki so kan por ki basau te ki so kan por ki bal balie te kita ru ki laman ba bat ko wei pade ngila ban ba mu kum so jau tu baret bat bahe tu ru ki laman te banyarap ya kamet ke jong ki ken thai
1: te na lor jong ki ni ki so ki ba phi phi la jer ka tang dai mentan te ngisung tenat ba ki bon ba ki jai so ki bangi yo apo ke jala ke jongi te kan long ka jingrap ba khrau ki long ke me la da ki kwa banjit ki so ki ba hapo ke jala la jong ru ki banyarap bantai kamet ke jongki kila ban yo kerhai dada ki kwa ba de ban thiet de ki wi ki je so ro na po yo na po hat ro la ban yo te ka bakong san hi ki ka de bakin chim khia ba ki dei be ban bam khnang ba kamet ka phat ke jongki kan yo ya ka jing ko jing khia ka ba pura ba kham tam ba ke jing bam jing di ro kan rung ha kamet jongki ha kata ka ru kam ba de ban rung kai kong lari kam ba phila ba tai mane ba hang ne po jela jongi te ki bon hi ki basung tanat ban di sha de te shibu amta lada tang ka sha kamla bante kamen ti phila ban jer ka teng ki ja jing di ayu ba ki dei bandi namar ba ki no sngap le se kim yo jing sha ken ti ki e ki ja jing di phila ban shu ba tai ki
0: jing di ki lang ki babuan hala dang ipa ya pok ka lang ka bam kum bang ong mane babuan ne pe jing sa mandi tang ka di sha dei nam lo ka sha ka ba kong san bang sha ya kin tu e kham ta mi ki long kemi am tang ki long kemi ki khna red nan tadi kena samla kibal arang baru kalau ang babandi bahaya ka dut dah hang ni ada ang dut amde tem ang dut masi nan ni kanu kanu ka dut fila bandi mana ni teteng ka dut belang dengi yo ro la bandi ani ka dut moi dengi la bandi makin ni ka kedonya kata ka klen ka bayarap ban pen pro ya ka bol jemut jem perkat ti kata ka de ka wei ba ka don ru ya ka calcium nan ni ka bentai ya kishi yang ti nan ko dut pa dia ila ru bandi ya ka umso bang ang umso ma pen de bandi gitu ki umso ki ba tiet na yo mo ki umso paket nan ni la ban di kini ki umso ki bang sinahi dala di ni kemi dala di ting ting habang isngo tarang ka met ding ngi le mnung isa shushim ki so jo le ni ki so nyam tarang ni kemi ka to ko ngi di kata ka de ka wei but ka wei pa ka long ba ka jing di ba ngi kam nyar ha ban di ha yang ning ngi smart ha ban di sha poki dukan ki de gini ka soup mangi ong dan le dukan ai ka ta ka vegetable soup ni ai ka ta ka chicken soup hoi long ka ni ka di ka kong sa mandi soup tamat ngi de ba nya le ban di ba ha yang te ka soup dan ek umshit la bandi kan nu kuruk umshit serwajhur dan ek umshit serwado bat kawe ke bangat hai fil fil ban menjur ba nga ka dei ba teng teng bun sin habang istom la dengem la si ban ba teng teng i pen hiar la nengi treatment i mai te menjong ai si batai bai ngai ba ngi dei bandi bai ko umshit ja ma ko umshit ja ka don ye kini ki energy la ki nutrients ki carbohydrate ki ba ai bo la ngi ban tei ka met kham tang ka pa bangi dang sitom kawe pada kenja ka ba kila bandi ba ka dei ru kim gini ki umbet ti kita kide kendiat kita ki jingdi ki bangai la bendi tindaluangin ni ki jingdi pada teng teng habangi don ka jingstom ka bakham jo ran ne kumno tingila ru ban di kini ki jingdi supplements ki ba ki don hapok ki dukan ma tambah kini ki jingdi supplements ngimla bendi hi dala dia kamat ngi don kam de ba pta de ki doktor ane ki pta dai dietitian ti ki buana ki jak jingdi ki mi hanta hapok ki dukan dawai la ni hapok ngi pe hapok ki advertisement mo kam tam deng i di kenaret ni sebahan padi kini ka Horlicks ki bon vitas kita di kita ngilak ban ai kena tambang ihak ban pe ya kata kurukom kadai ban yaringkat pada kat kum kejinan kam kejongki kan
1: kat kum kerta kejongki
0: kat kum kerta ba kejinan kam kejongki
1: di kubli shibun e kong lari nam ta kata kejing pen syai kejong piru ah kabede bat ki jing di na kam ta ki kentai ba kum juro nam ta jongki kena di hakani ke puar pade nginya pai no sya kawe pada ke benta ba kata kalong kijing bam kijing di na ke benta kini ki khna samla lut ken ka bumut ki khna samla kan thai ki bidang dai ban he ban san ha karta ke jongki te ki e ki jing bam ki ba kham ha e na ke benta jongki pada pila banjir ke tengi ki jing bam
0: nam ta ki khna kan thai samla lut mo kan ni ke po ngan su ong fi ka de ke por ke ba kini ki khna kan thai ki long conscious ni ki kwa ba bayal di ki nanta kam met kum ka actress ni kum ki kai tor mo ki ba biang ba slim ki kwa kata ka zero size te bon sin ki lek ni ki khna ki kya ka bam teng ki bam tambah ki peni no maki ong kata ka anorexic nervosa ne bulimia nervosa ketin pareng mo kani ka wan ra ya ka jing tror ha ka met ka jongki ngan chu ong ki khna samla ka ba ning kong hi ka dei ba kim de ban le ki ta ki ka ina mal ka jing kwa jongki we ki we ka pentrot man ya ka met ka jongki
1: kata man ya ka jong kwa jing
0: ha oi ka kata ka jing kwa jing kya ka jongki teng teng ro ya ka bo jing ma perkat ba ka wan ra ya ka jing su si ya ki ne ka ni ka nutrition department mo jong ka in central india ka jong ya ne ka ministry of women and child development anta de kini ka department jongka National Institute of Nutrition of Hyderabad kila ai kita ki kendon ke ba kham ta khanda kan thai samla ba ki de ban bam hai kini ki kita ki jing bam ki babuan hai kini ki bantai ya kasna nan ta de bantai ya karin yang bat kumju ru bantai ya ka jing kia ti hendi kini ka department and National Institute of Nutrition kala batha da jongka ICMR kala batha kita ki kidai jing bam ki banyarap ban penbiang ya ka jing kia ban penbiang ya ka jing don kini ki minerals ki ayana pa kamet ka jongki ba kum juro ya ka bo jong mut jing perkat tiki ai kita ki jing bam pade mo ki ai kita ka wei ke de ba ya ki ni ki jing bam cereals ketin ka singi ong ki digi jing jak kedang ho ki jing bam kedang ki de ho ki jing jak ko mo ki ni ki cereals uru hadam corn flakes anta di ki ni ki ki oats kita ki de ki arab haban te ye ki khna samla ti ka ba pa ka de ba ban bam hai ki ni ki proteins fu kumang om ne ni ki proteins fu di ki thai ri dam ka ban kong sa ma ki dan ka namar bale ki ni khna kan thai hadin buat ki salong ki kemia. Ti nam ta ban pen khel pai ka met ke jongki ki don kam hawan ba ngi ki protein building foods bukum ki kinja dai ki kinja jhur ran ta ki kinja so. Ka balai ki de ba ban ba ma ke de baro ki ja jhur baro ki ja so. bat kabakat duk pada ngatrai bun na preng jongi hingim juk da kham ken mah ban bam ke dei kini ki nuts and oil seed la niki kenja badam la niki kenja cashew nuts gitu ma bu sing yong em bam ni gitu ma ning di ban bam hai gitu kham tam ki di kena ken thai samla ken kumbangi yo bam ta ka jala ka jongi le uni u so ot wo so ot udan bun ja ubah he wo barit tu du barit dei u kham klan ke bor ban yo u so ot bah he ka ek jing mentoi jing jing bam jing so ot kalang ba ka pente ya ka bor jing mot jing perkat kamut ma ting teh apa dalang sama lah kemudian siapa compare siapa nujul mah perih

0: kam start kan ni oh kam biet utam oh
1: kam
0: nu bangin pen san ya kata bo jeung macam pekat kalau bangin ba ma de kini kin ja so what la ni kinu skini ki badam ke badan ki klen ke ba sa pada ke de kini ki do kini kinu kin ja do ma ge ba ke banyarap bentai ka senam kam tam anta banyarap lu bentai ya ka bormet ti ki do ki don lai puja ki do tamba ki hab ban penyelek ban duna pada ban pen ba kini ki do ki ba bun ka klen nah mateng teng pak de kan ni ka klen ka kata pak de ya kulong senam mon ti kilak mandan ki dikit actual clauses ni kilak mandan kita ke jing set ha ka banyak ka senam pak kulong senam ti kan ni kalak mon rai ka heart attack ni kan rak ki ya ki hapa dengi kena samla ti kidi menyelek penduna ban bam kini ki do ke bulan bon ka klen but kini kini ki jing bam pak ki ba mi hapa dukan mak
1: ti ngi scam ba ki samla lut ki samla kan thai ki bas ngap ikan ni ka program mentak ka miet kin yo jing sha shu shu ha ka bide ba khur kom bam jong ki mo de e bakin par khat ban pan itana de ka met ka phan kin bam anta kin kwa ban bam bun na mar ba kiting o kis ngai mo re lam ba jong ka ne jing pan shay ka jong pi ngi skem ba kin sngu thu ya ka kam ram ka jong ki kom ki bade ban he ban san ban pan khre ya ka jing long ka mi la shal shis ni ti ki de ban bam ha de ki jing bam ki ba de ba karta ka jong ki ti kong lari bha kum bang yu i ha kini kis ngi ki bam ta la palat si syake jing kenrei jong kini kijing bam kai mo kijing bam la song lupa nang ta kini kijing bam kai ha surok bagi ya di ti hatu kini kijing bam jong ki samla luat ba mentai kini kijing bam kakta ne em ka koi ka khya ka jong ki
0: hoai ka kta ai ka koi ka khya ka jong ki ma la ki smart ban bam thang kini kijing bam dukan ne kijing bam kemangi oh ka tin pharing ko
1: junk food
0: ne ne ki processed food bali ka kta na ma ngim tip kum nu ki shet kum nu ki khle kham tam le nga shi i ba gi di khna samla le ki dala wai class mo kisah esmat haban yang haba di alumuri ni berdi alusana ngasih lingon mak beli kili yang lain bang duka no tau jen kliak mak bagi esmat ban yang lain tu banyak bam bat kini ngalap babun tu nak pering kena asam lah dah kilak bam tani kini kawan rak ya kini gajeng shtong ke badan hapa kamek gajongki kumka gastrik nanti dan pernah pering jongki ke badan rui ke jengpang ke ba kisik kuat ruka typhoid fever mak kata lah ni gajeng pang ke bangi yuak ling ba kini gajeng ba ke baca kliak nama kumbang ong ngim tip kisik kumno tenteng kisik dah kijaka ki bam kuat ruk tenteng kiwan rak ke ke bam kuat teka ni ka kata ya ka met ke jongki kawan rak buan jak ke jingpang but kawai pada ka luang ba kini ki junk foods titeng-teng hapok ki jingpang ke jongki duk isteng kisik kliak bayu ni MSG ni syik sungguh betul mono sodium glutamate ma te uni jingpang MSG ni kadang ya liat ban bam kalau lalong kum kenja drug sing ngelong kum ba ni temang sak ban bam yu tu jingpang kum kam tam ni habang ipik kini ki jingpang paket ma te kini ki MSG ka alap ba ka kaipak alap ba nampok ICMR ba ka jingpang tan kini kinja processed food ni kijing bam plastik dan ni kini junk food semua kawan rak ya kajing pang cancer cancer pang bi on cancer bakal akan rai yang mentah dia cancer kum ka eh kawai ke baki lap bakal dekan ni ke stomach cancer ke baki dan apa ki kena samlama ke ada kisendang ni kentai kam pe tambah ke debe ke dan ni ke stomach cancer te beli kali long kum ta namar baki ni kijing bam kila kle kita ki preservatives dan ni kita ki jing penek man penek itu jing bam menum slam mo ngasyat ke mentah kasengi ke ba hadin abna lai benar undang long ni lengi syat hi hayang dia habam nak himentan dan nak syai kesini tambah hapa dukan berdiri ke junk food segini ke packet food kelak klik kata ke preservatives segini ke FSS kelak lagi kendon maban klik lan fidan kamu klik tang kendek kan cuba hak kasih spa gram fi klik tang cisha moit dan ni kimut cemoit kumta tambah gini kena pakalong no lada kisah ban bam tambah lah kesini dia jika met jungi jika menginyo tang si kimut cemoit kakak met jungi kelak long no kelak kumbam no asa moit hak kasih sini dan hak kasih tu yuk kelak rumbun kata ke preservatives kidung hapa kamet ke jungi kamla asuk ke kamet jungi bakan flush out dan ni bakan pemi ikutu ke preservatives bagi kelalong nak kita toxic ki penuan nak ban yo shua ningkong ko bang omene ningkong kin yo shi kini ki jing double air mo shu gam de jing double air pada ka de ka ulcer peptic ulcer dan ki duodenal ulcer mo yak shi sungo bahai kata mo but la de kim sumar pada kawan rai kini ka cancer ti kini ka long ka ba e ba ka wai pada ka long ru kini ka jing bam kini kin ja chip santa de kini ka jing di kini ki cold drinks ngilalap ba bo na pening nak ki nak samla ki ba bam kini kawan rai kini ki empty calories empty calories ko kini ki kin ja carbohydrates kan ka ba sudah nak met ke jongi kamla ampenon kambat kan ni bakal long kumba ka pen kiu kensan man ya ka jengkia tak ada buana kini kena samla ki baba mi ni ki high energy dense food am kum gidi ki empty calories ki jingdi ini di kira ni kani ka jing shtam ki bagi kuat ka overweight la ni ka jengkia ko palat man ya ka renyeng ke jongki la ni banyak karta ke jongki te ko overweight ko obesity but man benja ai ketu pada kalong ka bajinza na mar ba ki kena ba kilek mun ke basusi kalong ba bona pada kilek adang ta sungsu ba kadang kata ka jengkia ki ele menum bam syu ki diet no te kilek dieting tu teng teng ki put ban bam ki bam syu asngi lai sngi te ka ni pada ka kata da kum mai ya kam kalong ka reflex cycle maka ya pulun pulun gum tu ngi bam than nu ka kata ada ngi num bam ru ka kata ke ti gum gini ki junk food ngasi ong bai ki kena samla ni mo nai bam bani apa bam hantu hadukan lele hi she yang ngam ong ba alumuri usni mo alumuri li ubha ha tang bak ti kle ka jin kle ka chong ka jin khu ke na ngi bam pha yang ni m lele bat ka wei pa de ka study bangi lab ru bala de wei professor ha po ni hu mai tai professor ashuk ni le kata ong bam gini ki jin bam ba po kendala ngi bagini ki bade ki pukuri ki bade ki tu ki gini ki popor tingin dapat ki tu kompenyang bagi penan kam ni ki tu kompenyang ka yong ha ha ngi bagi sisat tu pura kara yong tem itu ane dangi tong ya kangin dapat ka yong ba kam tawi gini kena sanda ki bang ki tu ka kta pada ya uklong senam ti kawan ra ka ris bagi lak bandon kini ka heart disease ha karta ka bedang kena ni lak bu nam tak ki kena lagi sedang mana gini gini stom jo uklong senam ti kata ka de ka wei ba ka wei pa ka de ha ka tu ketawa bagi sian ni ka rukum pen kuat ka bagi mun ngim tip ki pen kuat ka mun kita ndek shunya bagi shim ya ka tu ka karai kilap gini ki kenyang jing pang ti ki bacteria ki virus ki berang tu em ti kini ki wan ra pa de ki wei pa ki jing pa ka men ka jong ni jong ki kham tam gini kana samna ki ba le ban bam gini ki junk food and a processed food
1: ti ka bala ai te bahai bakir
0: ha on
1: bahai bakir ki kuat ban bam phla kum ki tu ki jing bam ti ki la ban pen kre yang ru ki kwa ban yo ai ka mer ka bkoit ka bkhia
0: ha ai
1: ti kong la ri bhang ile yo jing sha shi bun bhai ki tu ki jing batai ki jong phi ha du ka nu ki ne ki jing bam kai le ne ki jong food mo ki ta ya ka koit ka khia jong ki khna na mara ki ne ki sngi ge ba mata ki sngo tanat ban ji ri ki tu ki ja jing bam ba ngi skem ba ki khna ki ba sngap ya ka ne ka program le si kilong ka me kilong ka paru ki yo ban sneng ban kentu ya la ki jong ki khun mo kum ki nu ki ja jing bam ki ba ki hila ban bam bat kum ki nu ki ja jing bam ki ba ki ge de ban kyar khnang bakanum kta thanya ka koi ka khya ka jongki tikong lari na lor jongki khna ki bala kham he kham san ki khna rit kumju bat ki samla lur kumju nilayo ka jing pachai na phishi bon bha tim ta bangi phai ba de sha ke ne ki khna rit ki ba po ka san snem ti khna bakin long ki ba yo ya ka ta ka jing he ka jing san ka ba pura bha ha ka nu gor kom ngin a jing ba me ki ja jing ba me ki ba kham bha ke
0: tam ta ki di khna ba na po san snem ti ngan ong shai fi ka di ka ba jing jar ha man pen bol ni pen su thu iki khna re bakin ba ti ka ni ka data ka bagi lap man tam ka ba ka pen mi na po kai phat jong ka meglaya ki ne jong nfhs data 5 ngi iba kena apo san snem mo kidon ye kene ka jing stom ke bai khot ka stunting ka wasting underweight but overweight stunting kamut ka dei ba ka jing duna ka nyeng kat kum karta kamut sibu ikhlung badang de pe tu ba saus snem i gem bai dang asnem ka jing nyeng ken te ka wasting pa ka dei ka jing kia ten ten khlung ba saus snem i gem badang asnem ka jing kia ka ngi jong ki te underweight do ka dei ka tahi ba ka duna ka jing kia tang ba kat kum ka rta ka wei pa de ka ba kam lah abang si iba kadik overweight ni ka jing kia pala teng teng ni pedengi gi kasi dingin teng teng si susu baklat yang oh bas ngat ni bas kun ni mte bebele ba kas ngat nama teng teng kadik di tang ka jing sengat jam nama ba teng teng ki kimi pa ki nang syu ban ai ka jing bang ka batte ti ngan syu batte kendia sepang ri kini ka rukum ai ba mi kini kena ka hapo san senam ni si melian ha ban ai bi ki tang ka ja bak shit tang ja shit kum tak bo jing imda ai tang gini ki jhur ti ka ni ka de ka dau ba ka penong ki khna de bakin long ta ka jing shtom ka jing duna ka jing kia jing duna ka ren yang but ka wei ka bangi lap ba gini hapok ki khlung ki ba hapok lais nam kham tam de ki khot ya kata ka sam ane ka severe acute malnutrition kata ka sam le ka de ka jing shtom ki khlung ka ba la ro ban do no ka jing im ka jong iru but bo na preng jong ngi lap ba ngim i thu ka dak te kata ka sam ngim i thu bo jing ngi she ka no ba oh ba de ba yok suet la ne yo talen khlong ta kada ulong tu tenteng bakshi ang ba oh ini khlong istom ni irai koi yo oh de ba khot kerteng ba khot kerteng kini ki ru temen mo ki sewan pau kerteng ta kada kshi ang ba ki am ni lei rem shu le pha kanya le ni shu le kum tam tamba gila ba kam de kata kada hi kada na ka ba ki kimi ki pa ki le ban a ba gini ba ma shu ba mal rang ba lang ti ya ba mlang kai adang u ba he ba sa post nem u ba am ka ja ka do ko ji khlong ba po san sem ki ai lang kum ju ti adang hi perkat pa de ka po ju di khlong ka po san sem kampat lak yang menteri kat kum orang ba dan kat kum kena samla mak kadang dan kam hi ban bam ki jemang ki basuk ban terlihat ke bakan ni nutrien sugi bambi ki keluar te kamat jongki bakan kejet kena bakin naik nak kita ke jing pangin te buan sin hi ye kini ki badan ikan ke wasting stunting underweight memang ngi si elek hi ban ong ki bakin ya dek ban ai ba kini ki protein rich food kin nani ki jing bang ki ban te ye kamat ke jongki bat ke wei pak ke de ba an ye le ban ai ka sini tambah ka sini mde ba ong ba asi sama sini ma ngi ber kenya kan swat ha ka jing bam ke jong ki ti kata kada kawai bat kawai pada ngila ban kemangamna do menena ding kong ngila ong pencil bang di ban ai ri jing bam so ma ki so di kawai ke bangi syai hikai ma de ngilek community work mun tu gilong kemi ban pen bang ka bam hini kana ban pen mlem bikin bam ki so.

0: kawik bang ngai sik hikai ba kalong ba maka jelas jin kalong kada spy ni kakat ma kakat ni ibu ndak maka kakat lagi kada ke complete food ke download gini ki sembok baro but ya kan ni kakat nama tenteng kena kim sa on bam kat tin sik lek kum nang yong ya kan ni kakat fila man shu lek kum bale ice cream tu kan shu kanya am tu sa shu clear idot tik la yok ka jing dik ka dot dia ndan kam ashi shu nama baka don pak sini tv ai kin nuts dan ni kin ja kinu kinu ki sa ot ba fi don hayang lam don mele tik clear kata kurukom ada asabat ka chocolate kin nong tu de sa shu
1: ban pen ibang
0: ban pen ibang te sa shu sa shu siap ha usit anu anu popsicle stick dalam dadan mo si usit sa shu bu akan jaba pejak le berang ka fridge bu a fridge jam dan te shu bu kum tu habash pang ru em ula e te sa ai kena bakin bam kena apa pasang sebikin kiman ha banyak bam yo jaka ban tu ice cream ba di na yo na dukan ka yo bang ada tu bashet ba le hi kimik pakan kum ju ri kalong ini ki chop nan ta ki ki met met nan ki ladus kum ta

0: ka health department ki ai ki program ki scheme ki babuan ba but ka portion abhiyan ta ka portion abhiyan ani ka portion ma ka de ka jinga tre lang jong baro ki ni ki department ki bape bape but ha ka ni ka department adangi pet am ki don ki jing batai ki jing train na ka banta baro kerta hang ni ki ai ka ki guidelines ki jing batai ta ka wei ka dei ba giai ken tu aman ki yang ani man ki school bakin play ka ni ka nutrition garden katakan nutrition garden kamot ka de ka phalau lo ne ka kper batung be tang da ki jhor ki so ki pa jaka bangin pin phu pin phieng ka yeng da ki sentio
1: ho
0: te pin phu e da ki ne ki kper ki badan ki ne ki jhor ki so te ka da ka nutri garden ka jing wanda jong ka ni ka scheme ni ong ba ha ni tu garden om ni ta ban yo atang ki tu ki jing ba mo ki ba tai ne ka long ban pin ne ya ka riti ka dustur jong ki tu ki brio ki bas ha kan jong jong ka jella ko ma jella jungi jaka bangan thung mo da u palak ola ne uni unim usani tu num mi
1: ho
0: te banyak betung do tu kadi ka skim ka kentu bangi de bentung bangi ni ki jhor la ni ki so ki pa ki bami apo jela jongi te menchua la dengi ong ban iwa jemer do la jinjar ha ki jangau uja tang jinda ha liwa si sekelau te kemta kan ni ka skim kalong ba pila bentung ki tu ha la jong i palau jong pi ri pila bentung di nutri garden ba kan ni ka penhikai ki kena pada bakin sutu ka ki jing kodo jong tu jhor la ni ka ba ni ki so ki pa kan kata ka de ki wei ma ka nutri garden te ka ba ar padem ka ba ki si le ba na pa food nutrition di men kadai bakshi ai hai kan ni ka training program nam ta ki asha worker nam ta ki ni ki aganwadi worker kumjuru nam ta ki ni ki kilong kumi kham tam kan ni ki khot ka income generation workshop kan du ki kai kumnu bakin shed di kita ki mar ke bami hina kepe di kita ki dekendat ki bagi kan ni ka sokal mo ka ya ke trailang kan makan ni ka portion abian kidang bun shu de ki scheme ki bagi peniat kan di nan ta de ka wedok kadai ba ke lek ni ki project ke batamai mo ke ban lek research ni ban wat beniat ki ni ki nutrient sama ba teng-teng ngitip dang kini ki sembok ke badan pokki jhor jong ki nong wei tambang ngitip pada usok badan hapa ka jelna ka jongi oni ujhor ubun nutrients am tem ta ki dang kini ki project ki bangi le ro kan kini ki na pok sok ki ai ki ai scheme ya ki ini ki research institute oni ki nu ki school ba ki bayar le ban wat kini jing wat bne ach pang kini ki nutrients
1: te lang ba jong kata ka jing nang ka jing tip ka baki ki yo pada lang ba ka jing wat bne ka jong ki sikila ban tip kan ki jhor ki badan pok jela ki je sok badan pok jela ki ki ba mentoi shibun e banya ki tuki wiki wiki je so ki ban hab lap poin na po shabar mo
0: kadai kata
1: khadu e kong lari nga kwa ba phin ai ka khubar kulum shaki pat ba no ngap ha ka bidai bat ka jing kong san jong ki ni ki jing pam ki jing ti na kum ta ki kin thai bat ki khna
0: ka khubar ka bang kwa ban ong nam ta ki pat ba ma ki bas ngap ya ka ni ka program kolong ba nim dei ban ken sting ya ka bam ka jong ngi dei ban kit kia ngi dei ban bam ha ka por ka ba biang bang dei ru ban buram ya ki ni ki jing bam ten rai ki jong ngi ka ba lai pa deba kidiru ban wat jingtip nakini ki services ane ki lat pathai ki ba ka sorka kala ai mo la da ki kwa ban tip chapang u jingbam u ba te ya ka met ka jongki kila malik na po ki ICDS centers ki ba ai ki ni ki jingban lang ba ka health department kila ban ai ki ta ki jak jingbang ki ban te ya ka met ka jongki kata ka de ka we ba ka ba sa ba ka do ka long ba ka de ka jing husiar ki di ban nohi ka husiar nam ta ya la di nam ta ka yeng ka sem ka jongki ban jet ya ki ta ki jingbam ki ban te ya ka long yeng no sem ka jongki om tang ka ya ka long yeng no sem jongki hen ye kala wei ke bantawan hadin habu tru
1: kubli shibun e kong lari nam ta ka tu ke jing pensyai lem jong phi ha ka bidai bat ki bait ba no sngap bakin shim kia ha ka bidai ba ka bam ka di bar nga kram skem ba ka ni ka program kan long ke jing matoi na kam ta baro ki bas ngap ngani ka program bar kham tam ba ki ke sung tho bakin shim ke jing kit khli ba ka bokong sa ni ki ka dai bakin kit kia hi dala di la di ban ba mandi ke jing bam ba te ka met khnang ba ka met ke jing ki pan kan wa ra ke jing ko ke jing kia ka ba pura kubli shibun e kong lari bhan ta ka por jong phi
0: kumle shibune firu mo phi la ai banta na menga ka ni ga por
2: para lok nong sngap kuntu phi os ngau ya ka jing akran bat i doktor lari bha do tedong haluar ka ni phang ki jing bam ki bedon ki por te men na ka menta ki ken thai bat ki khna te kan men par lok nong sngap phi la sngap ha ya ka ni program bat ni ker men ru pak long ka jing kai par ka jing men toy yang i baro te ban pen ko ya program te sngap menta sa ka ve ki jing rai nei kong alisha ping ro ka jing rai bla ka teng mei

para lok nong ngam ya chaprang ya ka program ki sur tan rai bel yon pen tem shi phi se ge jing rwai pala ki teng ka jing im unong kandong nai ba hol ba sakra pala pen bu da ge jing rwai nai ba edge ki ria swa lang ge jing rwai ba ka teng jing ye ti pa lok nong ngam para dang biang nyim teng shi shu ya ka program sa da ge jing rwai pala ki teng ka dui tara ge jing rwai nai ba edge ki ria swa lang pan pen bu pa da ge jing rwai ka ha bom ju ya

parlo non snap ban spin kan mai bi satang shipang kwa kata kwa average in so bar ka kash ni deli na ban dai bor kin ta ban spin bor ek bor ki hindi ha ka kwa ala na ka san ni ban ni san pai pa chu station jing ha ka kwa har spin na ban ka kin di to ta ti parlo non snap da tu jing wang la koi no shak bu ko chang ka program ki sur bi india ba ni la wan shipin ka kash ni shiro ni sana up ba ni snap ya ki ku ba

0: na simon an lucas nirgman gitrang chanchian ang ko dung jaha thing swani rang kha samanchuk ya gitrang ko ga matang ha
1: thona khrai jok dalio kai chaman gino
2: baba yan takaba chani rang ni nak nadi namjawa na adi chigapa chani rang khodi don thong na sanang jok ba
1: na jok dong na mai ko masia ang khu jok chana skarang ko chana man na de pat anga chai gen ba an tang ni chana ska ko chu sokot na man na nga ko na wi jama
2: amba na cha pre timung jama no na cha jok de nang ni be ni nam gni na sa ga ni ga ba mutum chigapa aro khari nang thot ka pa chani rang ko wat po ha nang ni be ni nam gni na nam ma cha ani mi shu samjak rang ko sa bo ha
1: ya ko commissionerate of food safety meghalaya shillong ni ga ta wi atinga
2: Oi ruga minus an arawa dut kunta kinis kanya
1: plus f chin ko ninga chimwe
2: ye plus f ni gmun on tisa thanat naman gen ma
1: nama siama jin salon a cha ani rang ko chaun bn ko plakat kpa mangrakat kpa aro chuong kpa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko banu mata uni gmun sa cha ani rang ko brion plus f chin nang kpa ko sa brebo uno vitamin aro ayin gnang bn bimang ko mangrakat na aro an singbal joke rakhina gata cha ani bos churang ko brion plus f ni chin nang kpa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni gata uyating

Dale program na dun sung mun gita ni ma chotting ha tlo lap san sumai na sing at program ko khna sona gata man gen tik tik sa chama na sori ni thang thang ko program ko khna sona gata man gen mitela.

Kini to ka akash mini shilong wan chpin ole spa so nia point a mi ta mi rim we fer ang kat wa upras pa ro so kilohertz pet ba rop ding wa mi pi sachi sin chagni ka program jentia ku jo wan chpi klik kam bet hin ipor talak ro kam ro jo ti pi ni to program na teng kong tempet ka program yo ki kan thai us dang ya ya kan ka program de open snyawi pi ke rwai na jo yo ko kong indira wallet chalam ye portit ko chnong wa maya we sarup

shillong ni venta ke yalang ha NEC wa ke yalang wai pe ba ya ka hospital ikubor ki ubnia ka president yong kari ka deputy murmu dong ko wa istat itip wi pure pthi man ko ka lar wa embor bha wo e bor e men se me ki bru ni dau ye ko e bor ye wi pu wi ubru wo im we wo kirchani e de hi wo man ko ki tip wo ye ko ukre ka he i e klam chagi nong yo yarap yong ki jet bru ri lom na ka scholarship scheme ha ka nong ba delhi ne ka sngi ka president dong ko wa ki kam penroy wasakhet ye ki uman kam tang la dawaro ki jait baru ha ke imlang sa lang uku ki mandam man ko wi dan hi klem is ngau pher jait banru kam jo le ha kalian ke yo ko kot wa i pore puthi da banjur ko wa ke scholarship scheme yang ke sarkar da pen kala ko ye jing im yang ki baru rilom de wa ilan ko ye ki wo yo cho cho ya ki pore puthi cha ki kerdan ke wa chaneng we wo yo ya ki lat ki wa thame ka president murmu da ong chocho ko wakari india mm duna ko hakisap kitalen tang mo mkam uchem ukunne wewo e ye kerchan ko to khnang wo yo wewo ku chaprang hakisap ki mkam ka cleft screening and surgery kam waso sngi ko wada penman da commission smile gohati hakane shatas comment maternity and child health hospital shillong de yoki ye job ha isumar ya ki so phosan ngut ki nong yo mentoy wo pen bek ya ki tin yong ki bu na ki ni khna to na kal len yong ka chala me khlia ha ki ni ka thau screen de am kam wa do on ru bo so ngut ki ba kujut we so san ngut de chem wa man ki ki ba to hok u yo ye cha sumar ki officer do ong ki wa ka ni ka sin jam u ya rap ko chi bo ni jing em yong ki khna ki ba em ya ka clef lip na mo ki ba kat ye ki tin na do wa dang kha we sumar ya ki khnang wo ye ki u bam u klam we kam jo le o em ye to wa ki wi klem tin we isaram ya ka ni ka isumar da pen man de wa ya kre lang yong ka mission smile ka negrims ka kenishdas hospital wa ka state health team ka chnong molendap ha riboy district the target ko ha po ka sansad adrash gram yojana sagy qr de sakhi yiy ha pet ba ye ki thauri de kha ha po ka chnong de lang wa ki wi ki wi ki project kampan roy in ne kasngi u mp yong ka rajya sabha dr wr kharluki de wa pet ba u ye ki thauri de kha de em lang yong mla ka umsning u dr celestin lengdo ki officer wa kirang ba chnong wa ki nong kit kam chnong urang ba chnong wa ki nong chong chnong de ikhubale ki ye ki sarkar nei bha wa de karchan ko nevanta iro ipar yong ka chnong u doctor karuki de pen singau ye siok men he to wa iku chaprang ko wa daman sikhet hapo yong ka sagy we de ro u ye ki officer we ye waro ki wa de embenta he wo pen man kam ya kini daman ko ko jam kini ki project mu ko wo i rap wo yo ye ki lat ki kamai wo pen ne pen slam ye roy yong ka chnong we wo pen pha ye ki jing em wa de yo wa ka yo ko kot yong ka chnong mau len dep da pen man ya ka program wo kerpang ha lok bhavan shillong ne ka sngi wo le ka men ye ka sngi foundation day we ka sngi statehood day yong ka sikkim gowa we telangana yakni ke program depan man hador bar hall we de chimbanta da ke officer yong ke sarkar ki khna college wa ki wiki wiki baru ki bar cha khot singa bha ha ke ni ke le command kan thub le ye ichat irwai tenre ki wa penyu ya ke culture yong ki ni ki le tli ki jala de penyu le ya ki video ki wa batai ya ke history kariti duster we job yong ki hanna ulat yong ke jala UCH Vijay ya Shankar yo embentalang tangwa ya kini ke program da stang ko de klam pad yang forum na u additional chief secretary ka IFS UHC Chaudhry we de purele ya ki khobor na ulat yong ka jala Sikkim Goa we Telangana ya kini ke lang de penkut de we ikhoble ya ki nong rai nong tem wa ki nong chem tanta

0: Haka program ki saus moi bamandaga jan met ka program ka bidai bat karap karyang. Yidan man walam shpi yagaji akren bat I doctor dayo himi rambai halor ka pang. Ki jingpin malian bat penyo yaka kandau ka babaha bat ka basbo. De token mentai nga shashkor yakni ka jay akren. Haka studio ka jongi ka bamandaga jan met. Yidan bat ngi ya I doctor dayo himi rambai. Bat in batai yangi halor ka pang. Kajingpun mulian kumno banyo ya kakandaw kababaha bat kabasubo. Te kublishibuan ang doktor bat ngipitiang supaya pi syakanik studio kajongi. Te hakapan kong e, doktor longpin ay kajing batay lang parang kandiyat halo ka ni kapang.
1: Te kublishibuan kong nagamanta kajing pitiang jongpi yang nga ni kajan mit, bat nga pitiang sangubahay kibarok kiparlok nong rep jongi, kibas ngap iya kani kajing pansawa, halo ka ni kapang kajingpun mulian kumno ban panyo ikandaw kababaha bat kabasubo. Ti le si kan le kan yet I de ban tip chpang ka khandeu mo kumno ka khandeu ka long ka ek pat pat long ka khandeu ka khandeu kum bangi tip ka long bran kam bha na ban tau

Pa-palo na sa pilihan sumunta niya kito ki surtem gijong i Finland kongwar bat ka kanuhon kabay lai kerteng a kujing i mit sa ibanay bat tang siteng puar bat kalawar no siya pina ka akas bani shilong ha ka program ki surtem ka siti parlo ka puar kam sya su iya nga bangan dang peteng iya kani ka program tingan penkut na ruhang ni bat nga ay kubaliru iya pi baro ginong sengap ha kabay day bat kani ka program ki surtem ka siya nga penkama bangan sa isya mar pi ha kuhi pat ka puar tatat lodo kata ka puar kani kani ka akas bani Shilong ya pat ya ka program ko banbod kata ka program ik Bharat Shreesh Bharat.